association bi ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jotta liggéey limu jotta def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol ta wër di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa général kullu baye fall mu yagg fi lol ta wër di ñaanal serigne abou mbacke khalifa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol ta wër ak njabotuk cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aajo bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan sunu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullah.

0: lepp senegal rawati mo mbotti touba yeen ñi nga xamne da ngeen di téwul lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënal la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam lo jëfëndiko le wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa play 18 safar lepp lo xamne ni aaje woon ni ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñam kay lepp dina jappandi ci sen play 18 safar mi ngi fofu ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéro ba di serigne dam set depp xena bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñen kay play 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñun ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bëggal seen ñen bëpp dimension bo soxla bi nga am ci play 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa play 18 safar ñu ñaanal ak ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalif General bi mu leen ñatt ci lool tan de gëre te delu nak di leen ñaanal ak magal 18 safar ak jamm
1: FM 106.0
2: محمد الفقيه من الغكيمين

para que tu fasma mu mari akhi wa yadullu ala kulli ayyin fasalhu min akhlaqa ba'dahu bihi wa harama ma qabla sat'ani tamam ya yadullu ala kulli ayyin malaka mukallam wa tahawwun mutajjal ay bundal kham wa sibi kham ma ko taxam hadith bi ni wakh ni dem ni ko jang moom ko sonu moom ko rek ci djit ni ni ko ci djit ni bokk ala ko abou

bañu jàppante coono yu metti, coono yu metti sax ngir tabaski. Damay toog sama tutaan wër ma suñ moom dañ ngay kañ ngay gën a xar, suñ moom dañ ngay gën a xar ndax gis nañ ne seeni kër moom ñu amat ay xar jigéen ci seeni biir kër ñoo ñu dañ ngay gën a xar kañ ngay gën a xar. Am na borom kër yoo xam ne bu dul woon ak seen njaboot dañ koy wutal waaye tout tant que ñu ngi

0: insha Allah jërëjëf kon xamna mbokk yi dañuy wër ak yeen rek ci tek julli yi di xaaral nak Serigne Modou Mukhtar Diop mom mi nga xamé ni ci moy ñëw and ak ñun ci deuxième partie bi bu ko défé dañuy dem ba digan dekkop Al Hadji Ahmed Sow ñuy sant bu baaxa baax Serigne Hassan Ba mom itam di kenn ci njabot gi ginaaw julli gi amna waxtaan wu am solo wu fa am
1: néné ñu ngi wax umma islam bi yépp fekk deewel
2: dëgg salmono dal
1: néna mo ngi nuyu ñi nga xamné ñom la bokkal wa keur cheikh mohammed ali fi mu dëkk ci diga
2: dëgg dëgg ci cheikh sadou sirif
1: ak ñu bokkal wa keur cheikh sadou sirif ci nimza
2: dëgg salmono
1: ñom ñepp ñu leen di nuyu
2: dëgg salmono ñu xéewal melne cheikh mo mbaay lu
1: mëne ñi nuyu ko xamné xaritam la magam la di lepp bi dëkk doom
2: salmono ta mbacke
1: ila ñu dëgg ci xaa ibn basir xal jëwal bu mëri
2: ñaanal
1: mo koy ñaanal mo sub khalifa diwan guddu fan ak mujju bu rafet
2: ñaanal ci ngott ci ismaeil djib nooru
1: ñaanal bu lolu weso ñu sant khalitam di xarfu keur gi khariji wa keur cheikh mohammed ali sa ismaeil nurullah kamal
2: ñaanal salmin ismu fuf
1: ñaanal mu ngi nuyu njabootu cheikh ismaeil nurullah kamal yeb
2: ñaanal non senegal ñu suñu dua
1: ñaanal mom señ bi bu sété do xolaat senegal da sax la ñaan
2: abo abende du musu di sakti
1: ndax rewu metti na lol fumati yel
2: ndon la ñaga Allah o ko
1: ak mu ngi ñaan Yalla mu nga xamne moy joxe tawfiq moy joxe lepp Yalla ko Yalla defal tawfiq
2: ya Allah war ndu di fa barke
1: ñeen Yalla def ci rewu jam
2: wala ndal na ke barke
1: def ci jam du jam
2: wala ndu di fa barke
1: def ci mbey gi jam
2: ñu di tobe ubri yo
1: leer ko mbolo sen ubri yo yi
2: ya Allah war ndu
1: Yalla defal leen barke sen liggey
2: bo ci ñu doon yawti
1: ñu ko leer weso
2: dañ jott Allah ko jël
1: mais na mom señ bi ni sante Yalla bu wër
2: ñu am ay diir wala
1: ci ci ni

misalnya ko fini en do ay taxam mo tax yeen sa sa ni dem ni di ne waxtu deug bi sa ñu waxe ni taxawé ni ko ni wala bu deug ki bu nek deug ñu wax ni deug ne ko tax deug bi ñu sa yeen ne ko ni wala bu deug way ki bu nek deug ñu sa yeen ne ko ni wala bu deug moy la sha'ir wa qadar fa do zaman nabi kunna hasiru

0: waaw li comme niñ ko waxe rek sante bu baakha baax daayira bi nga xamne tamit mo daayira setal bu xamagu mba sall ci kenof taxaway ci seen xalaat bu rafet bi nga xamne xalaat nañ ko mag ñi yep and ci ak ñom muy mbar mi nga xamne bëgg nañ ko def ci penc mi ngir yok jullikaay bi ndax gis nañ aljuma ci day xat lool ba goni dañuy son ci baas yi ba tambul nañ liggey bi lool nit niñ ko waxe rek ci juma ci barab jullikaay ba talal ci loxo ñep rek ngir bëgg ñep duggal ci seen loxo ndax mag ñi ngi ci def seen kam tulay katam waye bëgg nañ mu nekk mbar mu mucc ay bo xamne mbolo mi dana leen gën dimbali bu baax baax ci julli ak yeen xew xew yi am penc mi kon nak ñing ci wo ñep rek ku ci mëna duggal loxo mu duggal ci loxom di sante bu baax baax kilifa yi nga xamne vraiment japp nañ ci liggey bu baax baax baax di sante bu baax nak imam serigne tam ndax bi imam serigne mam diop demé mak mom la fi yabalon mu teyel ko place bi nga xamne moy imam gi ci taxaway bu rafet bo xamne wax bëgg yalla ñep rafet lu nañ ko bi nga xamé ni dem na ba suñu borom def fébar bi gagné ko ba mënu tuddu ñew mom mo fi nekkon aljuma yoyu di jité waxtu yi tay ji mom mo jité julli ci kon mel na ni tagaton nako wonon nako yoon wi lata mo dem ñaan nako suñu borom mu yagg fi lool momi tawer ba li bay suñu mam yéne won lepp mu mëna egg ci loxom moy magu njabot gi ta momit amna ak yaatu lool ñu sant ko bu baax gërem ko ci turu bay mbay sall ci turu serigne ali sall min khalifa cheikh magu mba sall jërëjëf
1: Penna FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

ci sen njit Mamadou Mustapha Niaw waye diko yeugal aussi centre de santé Serigne Ahmed Badawi Mbacke ci sen njit di docteur Djilini Ngeur diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yep ak liko weur diko yeugal wa Kayra Mbay Kayra Ndaw Guymbam Ndialakhar ci se Babakoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa Mayel diko yeugal wa Touba Sourang diko yeugal kep kuy serigne dara ta nek fi ci ndindi diko yeugal kep ku fi yor internat ba sax nga yor fi franco arab ba école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum alquranul karim mu takku khasida zikrullah salatu alal nabi bu way man 15h japp 16h kep ko xamanteni membre nga ci association bi nga ñew ci bëre bañ koy défé di tant ba ngir ñu téru suñu gan tatagal len dalal len bañu contane 17h japp 18h jëm 19h ñu tambali waxtaan bi dal di koy jaglél nak liggéey association bi ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jota liggéey limu jota def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol te wër di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu baye fall mu yag fi lol te wër di ñaanal serigne abou mbacke khalifa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol te wër ak njabotuk cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aajo bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ñu tewé ko ay deewen yu bëré bëré assalamu

Touba ben tangal boulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbok yi lol nak di jall téméri dërëm ak juroom fukk kessé mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarté yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu défaré ko fi ci réewum Sénégal ñu défaré ko 23 points yo xamné yépp fi ci réewum Sénégal la fekk baax lol nak mbok yi nekk lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy défarat wala nga di koy jaayat fen do nga ko mëna fekk muy fi ci radio ben FM 106.0 mëno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jëfëndiko lepp lo xamne dafa nek fièvre bi dakoy safra gor mën nako jëfëndiko jigen ñi tam mën nañ ko jëfëndiko yow muy jëfëndiko tangal bi di nga muccu ci li jëm ci walu ballonnement lepp di nga ci muccu waye itam yeen ñi nga xamne da ngeen di dund